0: Bogolay nga antimen ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: YFM 89.5 FM di Sri Aman.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Yabot. No, yun, namiyak sa baka ko. Kaisarba ko ako. Kaisamamit ko ako. Kaisula baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga ka. Kaya ruma kay si Berechi ko. Anang kalo main game. Naman na magim pa hempon. May kamata kita jay. Anang lawan kino kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kita. Dano, dano, dano, chigo.